0: Vamo wakomana wakanga wachifudza mumbe mubani.
1: Sefundi.
0: Vakaona wata yakanga achitsvaga hwiza.
1: Sefundi.
0: Vakanakidzwa nokufamba kwayo.
1: Sefundi.
0: Vakafunga kuti vaimbire rumba vachiti.
1: Sefundi.